ni mande nyau na lololol wae du ma am lu ma sa nyau jai so jai nagak sau mi am na ci keur bu rafet am ci auto bu rafet yore ci song su rafet nyaaw na lol tu mama sa am lu nyaaw nyaaw